0: The heartbeat.
1: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.
2: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mekha se o ka nna teng o tshwanang le yona Lekwa FM 91.0, the heartbeat of the fall.
3: Tsebeletse ina ya Lekwa FM re kitika dilemo tse le shumele motse le motse ha so o tlo asela mo sa 2014 na ma che ya le ku ha mo mamedi ka ka wena ha re le to le bo ha le di kuri tsa ro ma hashtag le

ya gore mo wa motho a tlose mo lefatsheng go diragala taba ye nngwe ya semaka ya go thuša batho e re le dinaledi tsa wela le letsatsi la fifala go diragala tiragalo ye e leng gore e supa gore nnete-nnete motho wa tlobileng.

0: Mami di ke a dumedisa lo seng ke a hwehlahle hohle mo mametseng o leteng o seng ha letsatsi la ka jeno sonta heng se setle sonta ha sapili Kgweding ya Mphalane selemong sa 2020 o seng a letsatsi o dumediswa ke Setswana ngwanana ya mokgutshwanyane ka seemo o mandlunkulu wesibaya intokazi yomzulu emhlophe ngenhliziyo Kya uhehla hohle mo mametseng o leteng kiri nako ke yona ibile siale moya ke sona re se re leteng ho tlo hweletsa ho modimo ya matla ohle re tlo hweletsa Ho ya sa sitwing ke letho. Nako le hora e o ifumanang. Iketsetse molemo hle. Wa o hweletsa. Ho modimo ya sa sitwing ke letho. Sizo shoganye ganye ekseni sithi wenkulunkulu. Wemdala wezinsuku sibonga wena nasekuseni noma inhliziyo zethu zidabukile sithunga uNkulunkulu akekho onjengawe uthi umhlabeleli Wanqaba umusa ngeimpilo zethu. Ekuseni siphunyukile. Ogibeni besilibekelwa abacuphi. Basiquphile ngoJanuary sasinda. Basiqupha ngoFebruary sasinda. SekuOctober simbonile uNkulunkulu onamandla onke. Mamethi yakitsibu seng. Oreng ho modimo ya nane matla kodwa mina ngibona sisindile ogibeni esilibekelwe abacuphi wenkulunkulu sibonga ukusinda kunezinto ebekumele ziqedile ngeimpilo zethu Kodwa ekuseni sizobonga kuNkulunkulu onamandla onke. Sibonga umusa wakho. Sibonga amandla akho amasha. Mametsi Hussein Rithapelo. Omunye uzobonga ukuvuka. Angaze ekuseni ukuthi wena ubongani. Impa re serele teng ho modimo ya matla onke le kwa dumela
1: mola mambe mpule tsaya ke ho le tsatsi
0: amen
1: ke tsamo ke dino ke tsena le tsatsi ntse ke mabe le khona ke di la di tsaba ya ke ya nelo ntse ya mosa ke di tsa ho na tsotse mabe le khona mabe le khona ho tsitsi ha ga tsotse ke di ala mo tsa rona tsa di pele ke tsitse ke na mhalo ha ba ne le la ba ba ya ya ga pata sa sa se tshiba sa ha o di ma ba le tshila ke re le go tsampa re tshile ga ho ntse re le bo se ntse le tsa ke ka ba se

0: Amen. Ke leboa thapelo e wele. Mamedi a ke re utlwe hle gore mamedi o reng ka mona.
1: Sebodise moyeng kgotso. Hle botswa ka mo house nta sa pele sa kgwedi ya leshome. Ke kopa ho leboha ntate Modimo, ntata ona kolo hodimong, lebitso la hao le kgethe ho tle mmuso wa hao. Thato ya hao e tswe lefatsheng jwale ka e tswa le hodimong, re fe kajeko bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le leng. Re tshwarele melato ya rona jwalo ka ho tshwarela ba setelong se ka ke sa melekong. Lwana le ho e mope ho bana mmuso wa hao le matla ka kgane. Jwalo ka ho tsafeng ka Kreste mo re nang kgono le zi. That's only an amen.

o seng re tlo le boa mohang ntate re le boa ho bolokwa ko wena re le boa matla a hao dintontso o modimo lo seng o poloko ya maphelo a rona o re bolokile o se o bo fitile ka nnete nnete ha ho modimo ya jwalo ka wena o tshepo ya maphelo a rona moya wa nnete iponahatse loseng bakeng sa lenaneo lena le sa qala ntate re tshepile wena dintlontso mabitsong a hao a mararo a bokwang ka o sa feleng amen mametsi a re mathehle re ye lentsweng la modimo tsatsing la kajeno buka ke ya bagalata bagalata 2 verse 20 yona ha ifumaneile e bale ya tsena ke tsagisitswe le kreste me ha ihlole e le nna ya philang Impa ile kreste ya philang ka hona mejwale ha ke santse ke phila na meng ki phelela tumelong ho morena modimo ya nthatileng aba a itella nna ntate

lentswe la hao le ya phela. Modimo lo seng. Re se re le teng. Re batla ho utlwa wena. Sifuna ukuzwa ukusho kwakho. UnguNkulunkulu akekho uNkulunkulu ofana nawe. Uyilibo lethu nasekuseni uyamangalisa. Moya ngcwele khuluma nasekuseni inhliziyo zethu zilambele wena njengoNkulunkulu. Unguba yede akekho njengawe. Siyakudinga nasekuseni mdala wezinsuku. Wena owaye khona ozaba khona njalo. Ntate bua le maphelo a rona lo seng. Re mametse. Mabitsong a hao a bokwang ka o sa feleng. Amen. Mametsi. Last funda khona. Akore ke utlwe ka sezulu. Akore ke batle hle. Angifuna ukwenza iphutha.

kwabase Galatia 2 verse 20. Ithi akusiyimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi. Kodwa ukuphila kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa okungukukholwa yindodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Lasifunde khona uthi uPoli akusiyimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi. Baiso uri Paulo Simona ke tlhagisitswe le Kriste me ha ihlole e le nna ya phela empa e le Kriste ya phelang ka ho nna. Ho seng ke na le potso bakeng sa hao hore ke mang ya phelang ka ho wena. Paulo so robani ke se ke le ho yena hobane ke se ke mo amohetse. Ho na le dintho tse shwang ka rona, ho na le botho ba ka bo shwang. Ha isa le nna ya phelang empa e le Kriste ya phelang ka ho nna. Botho ba ka bwashwa ha ke atamela ho yena hobane ke Modimo ya matla ohle. Ke thagisitswe le Kriste mme ha ise ha e hlole e le nna ya phelang empa e le Kriste ya phelang ka ho nna. Baiso ha e se le yena ya phelang ka ho nna, botho ba ka bwashwa, ditlwaelo tsa ka di ashwa. Ke ba le kutlwisisa hore ha e sa le nna empa e le Kriste ya phelang ka ho nna. Ke hloka fela ho thagiswa le Kriste. Ke mang se ya phelang ka ho wena? Na o phela ditlwaelo? Na o phela bo wena? Na o phela tsebo ya hao? Mamedi a ke tsebo seng hore na ke mang ya phelang ka re atetswe ke batho ba dutseng ho Modimo, ba rapelang ba dia masika empa ha ba bue jwalo ka Paulosi hore ha e sa le nna ya phelang empa e le Kriste. Ba bua mantswe a reng ka morakgolo re o na le monna, ba bua mantswe a reng ke tla hlobola seaparo ko o bontshe ke mang, empa Paulose ka rona o na le dintho tseo a neng a kopana le tsona tse neng di ka nna tsa mo qobella o rabe nameng, empa o bua mantswe a reng ha e sa le nna ya phelang
le Kreste ya phelang ka hon. Ke mang ya phela ka wena? Ke mang ya phela? O le Paulo se ke iphelela tumelo. Ke dutse tumelo. Ke dumela o modimo ya fetola maemo. Modimo a itsang tsela e hlane. Na ke dutse tumelo. Hona le dintho tse modimo a di bolaileng ka hare ho nna. Botho ba ka ditlwaelo tsa ka. Haesalen. Empa e le Kreste ya phelang ka hona. Mamedi a ke tsebo seng hore na ho phela mang ka hare ho wena. Empa he ngizokunxusa ekuseni ukuthi makuphile uKreste phakathi kwakho. Bona le amayemo aka anyuluwa jwang, empa wena uthagisitswe le Kreste. Ha o etsale o robe nameng hobane o iphelela tumelo. Ho na le batho ba re ba lemaditseng boteng ba Modimo ka lebaka fela la hore re ile ra ba nameng. A ke re fitlhe boemong bo e seng e se nna ya phelang, empa e le Kreste ya phelang ka gona. Ke mang ya phelang ka wena lose? Ho phela mang ka wena lose? Mohlankana Jobo, Bibele e re mosadi wa hae o re rwaka Modimo o tla o phele. E ka re mohlankana ena o na utlwisisa hore ha e sa le nna ya phelang, empa ke Kreste ya phelang ka ona. Ha ke motho ya nkuwang ke maikutlo nna. Nna ke arabe ka lebaka la hore ke tenehile. Ho na le ya phela, ke tletse ka bo Modimo. Ha e sa le nna ya phelang. Enka nna ka bua ntho e ke e ratang jwalo ka ba buile taba kore ha e sa le nna ya phelang, botho ba ka bo swele. Ke iphelela tumelong, ke itshepisitse ka Modimo. Ha e sa le nna ya phelang, empa e le Kreste ya phelang ka ho nna. Ho phela mang ka ho wena? Ke mang ya phelang? Hei Modimo, re thuse. Re thuse ntate, hore le ha maemo a ka ba jwang, nama ya rona e shwe, botho ba rona bo shwe, ebe wena ya phelang ka hare ho rona. Ho phela mang? Paulo se bua mantswe a reng ke iphelela tumelo. Ke dutse tumelong. Ke tshepile Modimo wa mehauhelo yohle. Modimo ya kileng a ho hauhela ba bang
le nna o la kang hauhela ha isa le nna ha ke bui jwalo ba nna ha isa le nna ha ke arabe ka tsela yeo ha isa le nna ha ke na boiphetetso taba ha isa le nna empa e le Kreste ya phelang ka rona ha ke kgone ho bua mantswe ao ke wa tseba empa ke kgone ha e sa le nna ya phelang he ho phela mang ka re wena Paulus ho bua mantswe a me ha e sa le nna mamedi a ke tsebe o seng Sontayeng sa pele sa kgwedi ya Mphalane ke mang ya phelang ka rowe e re o bona wa rapela e re o bona o ya kerekeng Sontaga wa kopanela empa o phela mang

0: Amedi re hatela pele hlene ko nketse mailen mothibi a re fela tau ya leloko la Jude. Ke tsapa lo dumela hle ontse o thabetse ho ba le nna tsatsing lena la kajeno. O kene molaitsa o re fela amen sisi ke sisilulama siyabonga sisilulama o kene molaitsa o re dumela tshwana sa radio le ba mamedi ke lebohela tsoseletso e matla Kriste a lo phela ho nna kana go tsohle ke masetshaba ke leboa me masetshaba o ke ne mnaitsa ore khotsa Setswana batse ba le ha moya wa ka o lefatse ha nka o mamela ke ya loka modimo a lo re bolokela wena ka mehla le ka matsatsi Caroline ka buiketlong ke leboa o se Caroline ka mo ka buiketlong re kutlwa mamedi o reng ka mona
1: dumela mandlongkulu le ba mamedi ba batse ba lekwa Mantlonkulu, sehloho sa hao se na le potso e ikgethileng. Ha ke re se bua ka rona batho. Maikutlo a hao. Wa tseba ntate Modimo hoba a bope dintho kaofela lefatsheng. Dinoha, ja diphoofolo dinonyana di habi ka mefuta ya tsona o ile a di fa mo di dulang teng empa tseo kaofela ha ka ba di fa monomo o tsebang ho ba jwalo ka rona batho a re fa hore re be le melomo ya ho ipuella ha di etse lerata diphoofolo dinonyana dintho re tla di utlwa fela ka dipina tsa tsona tse monate le moo mo di dula motho wa fuwa ntlo wa fuwa ntlo e nang le marulelo mo o tla dula teng o phele teng o sebetse o etse dintho tsena kaofela o hodisa ba lelapa la hao empa along the way o sa tsebe hore ho na le leihlo leo shebileng leo monela mohlomong

0: lefatsheng lotlo le bohloko ha mme a kena a utlwa ga a kena a kopana le ditopo tsa bana ba hae ka tlong tseo sa tsebagaleng gore go etsagetse jwang e ka re ke a bona sebatadi seo se e leng sa kena gobane ga sentšha ga se phoofolo efe kapa efe ke motho ya tlileng ka morero e sale a o rera ya tlileng ka pelo e mpe ya gore ke batla go tlo montshetsa mosadi yame modimo o mo bone go atheka bana ba babedi ba defenseless ba e leng gore ga ba kgone go itwa ena e ka ge ke a bona ba ne ba tshwile ka tsela e jwang ga motho o ne a kena a etsa seo a neng a seetsa go bona ga a qeta basea o modimo theoga tate ya maatla otlhe theoga o ko o lokise dipelo tsa batho bana ba ratang go swetsa ba be ba kene ka go swetsa gore motho ke tla mo swetsa ka magabunyane kapa ka legabunyane la gae modimo motlhagise wena o a tseba ntho e nngwe le nngwe o a tseba go tla e tlaisa ka tsela e feng ga bana ba modimo ba robale ka kgotso mme ga o no ba bonolo go fola gobane le ga o ka kena batho ba diketekete ga o utlwe letho ga o utlwe mme waka ga o utlwe le dithapelo tse ba di rapelang ga o lefatshe lena o nketswe magabunyane a gago modimo o mo bone motho o o mo senole o mo senole o mo behe pepeneneng tlasa dithapelo tsa batho ba South Africa ba tlabeng ba di rapela e mong le e mong re rapela dipupua tsena tsa modimo tse neng di sena go itwanela ka baka la sebatagadi ke kreste morena amen
1: agestumis

Mamedi re hatela pele tsatsing lena la kajeno. Tsalo ka o tseba ke nako ya neng ratwang ke nna e ratwang ke wena e o ka yona ke o fampina ile nngwe e binwang ke dibine tse pedi ka tsela e fapaneng. Empa tsatsing la kajeno ke batla hore re etse ka tsela e sa tlwaelehang. Ne ko nketse pina ya Spirit of Praise ba re wena o lalelwa, wena ya utluwang ke difate izidalwa ziyakuzwa. Jwale obane yena o ya lalelwa tsatsing la kajeno ke rata hore re rapedise lelapa leo la ka Mamelodi leo ho lona mafahla a 14 years a fumanweng ka labohlano a hlabiwe a lahlelwa ke bophelo. Jwale o tlo kena fela o etse thapelo. Ha ona motswadi ya batlang ho iphumana a le boemong bo e reng a tswile. Mohlomong o tswile o ile mosebetsing ibile o tlwaetse ho tswa. A se ntho e ntjha. E ntse le ntho o tlwaetseng ho etsa. E re ha o kgutla, o kgahlametswe ke madi, o sa kena ka monyako. Re tlo ya thapelo.

atamela hle re ke re lele naha ya borona go motleng re lele malapa rona go motleng mohlomong wena o na le potso go modimo gore nkulunkulu wa thula ka ngaka siphela o modimo ya reng lentswe la gago ditsebe tsa gago ga di a thibana gore di ka utlwa thapelo tsa rona re o hloka lose atamela hle akeretse thapelo.

o kene molaetsa ka mona o re dumela nneso jo molaetsa wa letsatsi hle ke a leboga ratolaka ha re fe mangwele dijo tsa teng amen ke o spulane wa mangana ka phase 3 impatsa tsinda ka jeno o mosebetsing ka mane ka phase ngubentombi hospital sa Solbeck mamedi ya tamela hle a keretse thapelo

mohlomong le wena hore modimo wa thola ha kana kana o tholetseng modimo bana ba rona ba fela basadi ba fela atamela retsa thapela nomoro eka mahala ke 016 421 1439 kapa WhatsApp ya ka isa founelweng e leng 078 585 9531.

0: Mamedi re tloetsa thapelo fela. Modimo o tholetseng. Bana ba rona ba fela. O tholetseng Modimo. Re rapela bakeng sa lelapa leo motseng wa Mamelodi. Hore moetsi wa ketso yena a fumane. O Modimo wa halalela. O tshepo ya rona ya o qetela. Ntate iponahatse le hoseng. A hare ho naha ya borona. Iponahatse le hoseng. Ka hare ho metse le metsana. Wena o Modimo wa halalela. O Modimo ya sa sitweng ke letho. O se tshabelo o ya matla ohle. Re hloka tshireletso ya hao jwalo ka Modimo. E ka re le malapa a rona a hloleha ho tshireletsa bana ba rona. Ntate bonahala jwalo ka Modimo lo se.
1: Ntate Modimo ya nang le matla ohle.
0: Yes, Lord.
1: Mabaledi a tletse mosa le kgalalelo.
0: Yes, Lord.
1: Ntate le hoseng ona Modimo wa ka ya lokileng. Re tla ho wena Modimo re a ikokobetsa Jehova ya nang le matla ohle. Modimo re tla ho wena hoseng wa letsatsi Modimo. Ntate ke lena lelapa Modimo wa ka ya nang le matla ohle Modimo. Le wetsweng ke bohloko Jehova ya nang le matla ohle mpena le Modimo. Ke enwa mme, ke enwa ntate morena le Modimo haholoka. Family ke ena Jehova. E bolaetsweng bana ka sehloho. Kreste ya nang le matla ohle Modimo. Re a omema ntate kena ka hare ho lelapa leo Jehova. Ntate bontsha boholo le bophara ba hao hle Jehova ya lokileng. Ntate kena ka go dipelo tsa bana ba hao morena le Modimo kena Jehova ka go dipelo tsa batswadi kena Jehova hle Modimo wa ka ya nang le matla ohle ntata rona ya magodimo morena le Modimo ke bua mantsu a na reng Jehova Modimo ha o ya o no le teng ntate ho ja o no le teng Jehova. Nkebe bana bana ba sa bolawa morena le Modimo. Nkebe bana bana ba sa shwa ntate ho ja o no le teng Jehova. Ya nang le matla ohle morena. Empa tsena tsohle kaofela Modimo. Di tsejwa ko wena konyane ntla Israele Modimo. Di tsejwa ko wena morena le Modimo wa holoka. O tla senola ka letsatsi le le Modimo molai. A hlahelle pepeneneng Jehova ya lokile morena le Modimo. Ha memoya ya bana bana Modimo wa ka. Ha boya ya bona e o phumula ka kgotso. Kreste a nang le matla ohle Modimo. A madipelo ntate wa ka ya matla ohle morena le Modimo. Jehova theo wa hle moya o halalelang. O tlo sireletsa hle Modimo wa ka ya lokileng. Sireletsa bana ba rona Jehova. Sireletsa Kreste a lokileng. Modimo theo ha o lwanele lefatshe Modimo wa ka. Theo ha ntate o fedise bora Modimo wa ka ya lokileng. Bo potapotileng lefatshe Jehova ya nang le matla ohle Modimo. O ntate wa ka ya lokile Modimo. O Jehova ya nang le matla ohle. Re a kopa hle ntate wa rona. Re atametsa lelapa lena hle Jehova ya nang le matla ohle morena le Modimo. Re a leboha ntate le ka lentswe la hao letsatsi la kasheko. Re leboha ka mantswe a dikgothatso konyane ntla Iseraele morena le Modimo. Ntate re o rapetse hle Jehova ya nang le matla ohle Modimo. Ntate go rapetse Modimo tshedisa hle Jehova lokileng tshedisa morena tshedisa Modimo batho ba Kreste lokileng Modimo ntate go rapetse Jehova ya nang le matla ohle modimo wa ka ya lukile mo re sa finyellang teng Kriste lukile modimo ke ke letse Jehova ya matla ohle modimo o ntate sekela dithapelo tsa rona hle ga re tla wena re ikokobeditse morena le modimo wena o phahame boholo ba hao bo bona ha le ipontshatse Jehova modimo ka ha re ho lelapa leo Jehova ipona hatse le lokola tawe ya Juda ipona hatse sna tla se solo sa le modimo ntate go tshepile morena le modimo lo ka ntate le maemo nga ho wena ntate yo lo ka modimo modimo aka Jehova o ka ba hlolela ka Kriste lukile modimo Halebo ntate. Halebo le bitso la ntate le la moga. Le la moya o halalela. Ka Kriste mo rena wa rona. Ke na ile nga ghatela lefu. A re se la bophelo bo sa fele. Amen. Mkhono ma tsaki. Ka feste. Ke lebo.
0: Le kwa tume.
2: Le ka nna ntse ntse ko na le tsitse go tsana mo sole ka le bene mara ja utlwa ka go nalla pa lo ntleng le go se se go tsora tena.
0: Amen.
2: Ntate ka le bitso la marena se se ka tsana pa re tsami di no ka ga le bole ka go nya hona sa lo ro pa pa go tsa ga nya ba ni ja go khanela ga le bo a tlo ya le kolaji ba re tsana pele le go di mo di

kene molaetsa o re ore modimo wa ka ke isa matshidiso ho ba lelapa le ngatletsweng ke bana modimo wa ka lentsola ha o itse ke tla o tla bana ka lebaka la bogopo ba batswadi ba bona ntate haibe nako eo e fitlhile re kopa o re tshwarele hobane re o sitelwa ka diketso ka metsamao le ka menahano ke ausi Maria ka tshepiso

0: di mmotsana.
1: I caught. Hobaneng batho ba moruti mmota ba kena ka nako yaka ya Fountain of Jazz le kwa FM. Nema. Ne. Ne, hailokini. Ona ke molaetsa wa boraro e ko tholang ntse ke sa bue ka kwano ka nnete. Ga ke tsebo rena moruti mmota o teng hae mona, mara program ya ha se ona Jimos ha e baneng a le teng hae. Ndo le gale a chizone. Mamela ke motle re mathile jwalo ro tshwaretse African Jazz Pioneers. Ba ro rona Hellfire ya re sa le mono ya ne.

0: We are the best amongst our equal. We are the generals of our time. How bua ka le kwa FM o bua ka ntho e tsebang o tsala e dintwe di tetelle. Ba bang ba tsala mara ba tetelle. Yela batho beso re bo mphunyatsela. Ha rona re fika ntho di dikame o loka. Re le kwa FM. We are the best amongst our equal. We are a rap breed. We are
1: Lekwa FM 91.0 MHz. Lentswe la hao ka ra khutlo tharo ya Lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531. Bakeng sa puo e potlakileng, romela lentswe le kwa ka SMS ho nomoro 33282. Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete.
2: This song is dedicated to my lover who's here tonight, who I love very much. And this song is all about sharing. It goes like this.
3: Baruti ba ka dumelang ke le dumedisa ka le bitswa la Jesu Kristo wa Nazareta. Ke le dumedisa moti mafa. Ke le dumedisa dumela moti wa ka. Le moti tshabalala ka mo. Ke le dumedisa. Ntse ke na le lona ho tla ukwa dithuto tse matla, dithuto tse eletsang, dithuto tse aha. Ka nnete. Baruti wa ka ke a le boa. Se ke nale rona ho fihlela hore ana o qetela. Ba rutibaka. Gregele. Ka di 80 tsa October tsa kgwedi ena. Ke tabe ke birthday ya ba rutibaka, ke tabe ke birthday. Ka be ke birthday ya etlabela harabeki. Ke tabe ke birthday ya ba rutibaka ba le ai. Ke ra tabe ne yalo. Tabe ke birthday. Ntse Steven Phadi ka mona ka masisa ka mona. Ke a leboha ba rutiwa ka amen.
4: Steven Phadi ka mona ka masisa are ke ntse ke na le lona ka nnete baruti are ibile e tlabe e le letsatsi la ha la tswalo letsatsing la ne a kgwedi fela e hlola matsatsi a robedi. Steven Phadi re ntse re na le wena hle tshebeletsong ena ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the Val.
5: Moruti mafa ke dumedisa motlhanka modimo nnete ya sala nnete ke go fela lenyalo ke property ya modimo la o bonagala gore batho ba enke jalo ke mametse ka mo moruti tshabalala Bishop Chawalala I banka teng how deep it is tabeng ya ka go hano la batho ba eng ka hanyane gore la le a go hane pela modimo hala a go hana ho nyalwa bosule motsiare e ke mathata fela mo manyalo mona ha ona o tshepana bontate ba bangata ba hudisitse bana ba iseng ba bona ba qetile di university mane ke di teacher ke di doctor ke ntutsena ka ofela ba professional e sengwana wa ha e se bana ba bona bontate bana ke iputse go gatsatsila ka tlholo go tloetsa halang bishop mafa ka ba ka opola pinengwe ene binwa ke ba gogise ba morena ere John na ke tla ya kae ha trompeta ella John na ke tla ya kae etso sa ba shuleng a ke tsebe go tloetsa halang ka nnete ona le batho ba kena le lenyalong ba ntse bana le dikamano tsa bona tsa botshimba bona ba sa kgaola le dilekanetseo ke ntwe tse tsa halang e bile ba di bua ba tshabi ha ba ebele e re lenyalo le tlhompehe ha ga batho ka nnete a ke tsebe it's so deep taba lenyalo ha o ka sheba di rate tsa o divorce ona tjena the more ho ntse ho eletswa is the more batho ba ntse ba divorce ba ba ntse ba faela dipampiri ho di voswa bo shule motsiare motho nyala ka jeno monday weekend monday wa divorce ei ke mathata ka nnete ke mathata mo rutima fa se ka modimo a ka re thusa ke mathata a e sa le ke te modimo ka re thusa ka nnete di ka rwana tsena se di thiba letsatsi o soka ga ke modimo a ka etsa jwang gore batho ba utlwisise go lenyalo le tlhompege divorce tsena di theohe go bane le o tshepana ka nnete bana ba batho ba hodisitse bana ba iseng ba bona ba bang ba tseba ba bang ba sa tsebe e ke mathata fela ai ho ngata fela ke makwe ka evatone moruti mafa
4: ntate makwe ka monoka Everton ra lebowa moruti waka nete ya sala ntate makwe ka nete divorce di bonahala di ja sitsi ka hare ho naha ena ya Afrika Borwa me le taba ya ho tshepana manyalong nete ke taba e seng e batla e qepha haholo batho ha ba sa tshepana ka hare ho manyalo batho ba na le makunutu a bona ka nete ka hare ho manyalo hey ba patelana batho ba patelana dintho tse batlang di le tlokolotsi ka hare ho manyalo and lenyalo le theuwe ke modimo ka sebele sahaye hore manyalo a rona atle a tie hore divorce tsena tse kanakana dike dileke ho ya ka theko ke ha fela re ka latela manuale wa lenyalo e leng Bible ke ha fela re ka tshaba modimo ra tshaba modimo jalo ka balekane ntwe monate ke hore ha o tshaba modimo ha o shebe hore molekane wa hao wa o bona kapa ha a o bone hobane wena wa tsiba hore eng kapa eng e o yetsang modimo yena wa o bona tshaba modimo ka hare ho lenyalo la hao hobane ili yena mothei wa lona tshaba modimo ntwe kgolo hle ba mamedi ba tshebeletso ya lekwa FM ke ha re ka ba le nnete ka hare ho manyalo me ratshabana le bofebe ratshabana le bofebe ratseba hore mmele ena ke tempele ya modimo mmele ona ke tempele ya modimo me ha utswa o le mme o lwetsa bo utswa ka ntle o etsa bo utswa ka mmele wa monna wa hao ha o le ntate utswa o lwetsa bo utswa ka ntle o etsa bo utswa ka mmele wa mosadi wa hao ntwe kgolo tshabana le bofebe mme o tshabe modimo e le mothei wa lenyalo manyalo a lokela ke hore a hlomphe lenyalo lokela kore le hlomphuwe hobane modimo o re ha dikobo di hloke ditshila mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hobane ntwe kgolo ha divorce di kena ka nnete bana ba ameha ka tsela e bohloko mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM re tlisa bana lefatsheng lena ebe qetellong ya ditaba ke rona hape ba amanang le maphelo a bona ka tsela e bohloko ka tsela eo re neng re sa e rera jalo ka banyalani jalo ka baratani ha re lwana hobaneng re lokela ho utlwisa bana bohloko ha re lwana hobaneng re lokela ho kenya bana dipakeng mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hobane bana bana ha ona kgetho eo ba ka etsang hore nna ke tsamaya le mme nna ke tsamaya le ntate hopola hle momamedi hore ke bana ba lona le le babedi ke madi a lona le le babedi ke ka hona modimo a na re lona le nama e le nngwe bonama nngwe bo ba lona bo bonahala hantle ho ngwanenwa ya sa kgoneng ho etsa kgetho hore ke tsamaya le mme kapa ke tsamaya le ntate.
6: Good evening, ntate Moruti Mafa, ke tholomena ka Polokong. Taba tsao ke a di utlwa le ntate Moruti Tshabalala, di buella tabeng tsa batho ba e leng gore ba nyetse ke batho ba e leng gore ba divorce. Jwale bohloko ke taba tsa bana ba e leng gore ha batswadi ba divorce. bana ke bona ba utlwang botlhoko ya ke maswabi ka ntho tse e le goreng di etsaleletse go batho ba bomme le batho ba bontate bena ba e le goreng ba nyetse ba ile ba kena kanong a ntse ko mametse ntse ke na le wena bake la re ke a utlwa nna ge ke le tall man a ke re gone a re a nyala ga re a nyala jale puo ya lona mone e buelela bathong ba e le goreng ba nyetse gone ga re a nyala ntate Moruti Mafa la ke ile ka tswa ka ga ntlo e leng yaka mara fela la nke ka dula ka ntle mo e le goreng ke dutse teng mara fela go sala mone teng e ntse e le haka nka tswa ka lo dula ka ntle for 20 years for 30 years mono ntse e le haka mono ntate Moruti Mafa bake la gore nna le mme one ga re a nyala mme ke ena e nyadisitseng mme ke motho e le goreng o kene ka gare go ntlo kore nkare mme ebile lešodu bakeng la gore tsela a keneng ka yone o kene ka tsela e seng yona e seng orite bakeng la gore ga o kena ka gara ntlo ya motho monga ntlo a le seo go tshwana la o ntse o le lesekeleme bakeng la gore nkare mme ke lešodu bakeng la gore o ipoletse ntate a le seo monga ntlo a le seo yena o ganne fela go bona mo sekia mo seleng teng ya ba o ikagela ka ga ntlo beng ba ntlo ba le seo jale he mara fela taba tsa lona ke a di utlwa ntate Moruti Mafa motlhomong ka tsatsi le leng ntate Moruti Tšhabalala o tla ka bue ka batho ba ne ba e le goreng ba inyadisa a re lebue bosuo monate
4: ha re lebowe hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM Tolman ka mono ka Polokong re a di utlwa ditaba tsa hao hle ntate waka re a di utlwa ditaba tsa hao modimo o tla re thusa re tla ditshwara le tsona ditaba tsa mofuta o tjena ka leleng la matsatsi modimo o tla bula modimo o tla etsa sebaka re tla bua ka yona ka nnete yona ina taba ka nako e lokelang nnete ya sala mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM divorce di bohloko ka nnete ha ke ntse ke qoqa kwano le msebetsi mmoho e mong hona tshebeletsong ena ya Lekwa FM ore ai wa tseba taba e ya divorce e tshwana hantle le lefu ka nnete a re taba ena ya divorce e tshwana le lefu hantle a re ka nako nngwe o bo makale le wena gore ai na motho yo ke ena enwa eo ke neng ke robala le ena betheng e le nngwe ya seng a bua ka tsela e le nna na ke ena motho eo ke neng ke robala le ena betheng e le nngwe ya seng a sampe tlhompho ka tsela le mofuta o ke ditaba tse bohloko tle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha o tlua ntlheng ena ya karohano ha e baneng di a gona divorce hore di ame beng ba tsona ha bohloko ha kana ho ya kang ha ditla baneng ho ya kang ka nnete ha ditla baneng bana di ba ama ka bohloko bo fetelang hobane bona jwale ba tlameha le ke hore ba kgethe pakeng tsa batswadi bana ba babedi o hopole hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore divorce ke qetello ya lenyalo empa ha se qetello ya botswadi divorce ke qetello ya lenyalo empa ha se qetello ya botswadi wena o le mme o tla dula o le motswadi ngwaneng enwa wena o le ntate o tla dula o le motswadi ngwaneng enwa ke lenyalo fela le fedileng empa ha se botswadi bana ba ameha ka tsela e hlokolosi ha re tla ntlheng ena ya divorce hobane nnete le ha re sheba dithutong tsa bona dikolong mane o fumana hore ngwana ke ngwana ya neng a sebetsa hantle ngwana ke ngwana ya neng a sebetsa hantle ka nnete empa ka lebaka la maemo ao batswadi ba iphumanang ba le ka hare ho ona ngwana ditso tsa hae ka nnete di a tropa ka nnete tshebetso ha e sa le ntle ha re ya ntlentsane tsa dikolo jwale wa hlokomela hore jwalo ka motswadi o amme bokamoso ba ngwana ka tsela efe hobane ka nnete kelello ya hae ha e kgone ho tsepama dithutong tsa hae ha e kgone ho tsepama dithutong tsa hae o nahanne ka seemo sena seo batswadi ba leng ka hare ho sona mme ka nako nngwe o ka fumana hore ya mo ama ngwanenwa taba ena ya boemo ba batswadi e mo ama e fumana hore ka nnete o se a ena le bothata ha o tluwa ntlheng ya hore a mamele ba mo okametseng a mamele authority sekolong mane e se le ngwana kwane jwale o se a lwana e se le ngwana ka nnete o se a etsa dintho tse opposite ho tseo a neng a di etsa pele e se le ngwana ka nnete kwane o se a kgona le ho itsheka thejana ha a sa kena ka hare ho metswalle ke ditaba tse bohloko tseo re di etsang bana ba rona ka lebaka fela la divorce ka nako e nngwe ngwana ke yonwa ka nnete le hoja ha a sa ja hantle ka nnete kapa ka nako e nngwe o se a ja ho fetelletseng ditaba tse bohloko tseo batswadi ba di etsang bana empa ba sa elellwe mamedi wa sebeletso ya Lekwa FM ha o shoma nako hantle metsotso ke yane e 20 a nang le metso e mene re furaletse hora ena ya 10 le motso o le mong ke mohatelo wa ho qetela ke mohato wa ho qetela wa lena lenaneo la Harsh Realities tshebeletsong ena ya Lekwa FM 91.0 The Heartbeat of the Val mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha o sheba hantle ka nnete ditaba tsena tseo amang bana ka lebaka la divorce. Hona le hore nako nngwe di ba ame kapa di tlo ba ama nako e telele bokamosong ba bona. Di long-term effects tsa taba ena ya divorce ha bana ba sa hili. Ha ele hore bana ha ba tshwarwa ka tsela e nepahetseng ha re tla ntlheng ena ya divorce. E re pele re kena ka hare ho tseo ditaba ka nnete. Re ke re etse fela tjena re utlwe molaetsa kuona o kene ka kwano ona o re fela dumela moruti mafa ntse ke le mametse baruti baka taba ya divorce e bohloko a re nna ngwanaka hane re divorce ebile re arohana o laba a feila sekolong and ka nako eo o nana le 9 years a re and ila nkutlwisa bohloko ka nnete are ka mora 3 years re arohane ntate wa hae a hlokahala ya ba sono hape ngwana mamediki disebokula ka manika tshepiso phase 3 pepi ausi disebokula ka monoka tshepiso phase 3 hore ka nnete e ka ba ngwana a fitile maemong ana ngwana e ka ba a fitile maemong ana ka dilemo tseo a leng ho tsona empa ntho e kgolo aus disebo ngwana o lokela kore a fumane tshehetso ntho e kgolo o lokela kore o mo tshehetse ngwanona ka nnete a tsebe mme o mo ashore hore bophelo bo ntse bo le teng bokamoso bo ntse bo kganya le ha tsena tsohle tse bohloko di etsahetse empa bokamoso bo ntse bo le teng wena jwalo ka mme wa hae mo netefaletse mo re ashore hore o ntse o le teng lehlakoreng la hae o ntse o le teng o mo tshehetsa ka hohle-hohle e ka ba ditabatabelo tsa hae e ka ba tseo a batlang ho di finyella wena jwalo ka motswadi o teng bophelong ba hae o lokela fela kore a fumane that assurance ho tswa ho wena mme tsohle di tloloka Hari tepeti modimo.

Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM. Ho shebana kwa ntle metso tsukiane e mashome a mabedi anang le metso e robedi re libile horeng yane ya leshome le metso e mmedi. Ke yona nako eo re tlang ho arohana ka yona ka nnete. Ke yona hora eo re tlang ho arohana ka yona ho lena lenaneo. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke yona taba eo re ntseng re tshwere bosiung ba kajeno ka nnete ya hore taba ena ya karohano, taba ena ya divorce e ama bana ka tsela le mofuta ofe. Mme ha re sheba hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM long term effects tsa divorce ho bana ba rona, nka fumana hore ka nnete nakong e tlang ngwana enwa o se a ena le bothata ba ho tshepa ka hare ho marato a hae, ka hare ho dikamano tsa hae tsa marato. Ngwana o se a ena le bothata ba ho tshepa.

hore ka nnete a ikane hore o a kena ka hare ho lena ho tsena dikamano tsa marato ka ba ka fela la hobane letsholane la hore batswadi ba ile ba arohana ba le mmoho ka hare ho lenyalo. Le nna ka nnete taba ena e ka tloha ya nketsahalla, o fumana hore e le hangata bana ba mofuta o jwalo ka nako nngwe ba ketela ba ikagetse ka hare ho manyalo e le fela hore ba phonyohe maemo ana ao ba iphumanang ba le ka hare ho ona. O se a kena lenyalong tje fela hore a baleye seemo sena se ka hare ho lelapa, mme kiwane o se a ikenya lenyalong le senang lerato ho hang, o se a ikenya lenyalong le senang maikemisetso a letho ka lebaka fela la hore a baleya maemo ao a iphumanang a le ka hare ho ona. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, haholo e seng hangata ka nnete o ka fumana hore ha batswadi ba le mmoho, ha batswadi ba hodisa bana ka bobedi, bana ba ntse ba kgona ho ba strong ha e le hore both parents are involved although ba le divorced, empa ba dumellana jwalo ka batswadi hore re tla hodisa bana bana re le babedi, re tla ba involved kgolong ya bana bana re le babedi. Bana ba mofuta o jwalo ba ntse ba kgona ho hola hantle, ba ntse ba kgona ho hola hantle ka nnete hobane batswadi ba kentse letsoho ka bobedi kgolong ya bona, hobane batswadi ba fumaneha ka bobedi ba bona. Le ha ba se mmoho ka tsela ya lenyalo, empa ba entse that arrangement hore re tla hodisa bana bana mmoho, bana ba jwalo ka nnete e ba bana ba holang ba ena le tjheseho hobane batswadi bobedi ba bona ba teng maphelong a bona. Empa hona ka nnete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ha se taba e iketsahallang tje, ke taba e batlang mosebetsi o moholo ka nnete, ke taba e batlang boitelo pakeng tsa batswadi bana ka bobedi hore nnete re tla kenya matsoho, nnete re tla fumaneha, we'll make ourselves available fela bakeng sa kgodiso ya bana ba rona. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, o hopolehle hore ho thata ho bana ho etsa kgetho ya hore ka nako ena ya karohano, ka nako ena ya divorce, ba tsamaya le mang, ba siya mang. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, empa ho a bonahala hle ebile ho a hlaka hore nnete ya sala bana ba mofuta o jwalo, bana bao batswadi ba ileng ba arohana ka tsela ya divorce, ba ntse ba kgona ho fola ka nnete, ba ntse ba kgona ho fola ha fela batswadi ba sa lwanele pela bona, ha fela batswadi ba sa lwanele pela bona. Hobane nnete ya sala, ha hona ntho e bohloko jwalo ka dintwa, ha hona ntho e bohloko jwalo ka diqabang, ebile bohloko ba tsona bo feta bona ba divorce ka botsona. Bohloko ba dintwa, bohloko ba conflict, bohloko ba ho lwana ha batswadi ka pela bana, bo bohloko ho feta divorce ka botsona. Empa ha tsena di sa etsahale mahlong a bana, bana ba mofuta ona ka nnete ba kgona ho hola hantle, bana ba mofuta ona ba kgona le ho fola. Empa ho a hlokahala hle momamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore batswadi ka bobedi le ha ba se ba divositse, batswadi ka bobedi le ha ba se ba sa dule mmoho, empa banke karolo maphelong a bana, banke karolo maphelong a bana. Le ha kwana ho ngwapangwapanwa, le ha kwana ho se ho sa ratanwe, empa nnete e ya sala, bana bona ba hloka batswadi, bana ha ba hloke batswadi ba lwanang. Hore batswadi ba lwana, hore batswadi ba arohane, bana ha ba tlameha ho kena ho hang, batswadi ba lokela hore ba hodise bana ka bobedi. Mme ntho ya bohlokwa hle momedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke hore re ske ra buana hampe jwalo ka batswadi ho bana. O fumane hore ntate kuo ona ka nnete o batla favor ya bana, o batla ho winela bana, o batla ho hulela bana ka lehlakoreng la hae.

0: tsamaya jwale kwane ntate a bua mme hampe ho bana a bua mme hampe ho bana hore fela bana ba tle ka lehlakoreng la haye kana ko nngwe ke mme o batla ho nka bana a ba hulele ho yena o reka lerato la bana o ba hulela ho yena mme o tlo bua ntate hampe baneng o bua ntate hampe baneng hore fela a wine favor ya bana ntwe jwalo ha e batla ha lehle mmedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ho hang bana ha ba tlameha ho tseba letho kapa ba utlwe motswadi e mong a bua e mong hampe mmedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ka nako engwe ntho e thusang ha batswadi ba arohane ke stability hore bana ba be le stability bophelo ba bana bo be stable ho be le botsitso bophelong ba bana ka nnete ho be le botsitso ska fumana hore ngwana ka jeno kuona o sa le sekolong sane ha kotara e fela kapa theme e fela o sa nkuwe jwale ke motswadi e mong kwane o sa le sekolong se seng ntho e jwalo ha e tlise botsitso bophelong ba ngwana mme ngwana wa ameha ka tsela e sa lokang ka jeno ngwana kuona o sa tloile jwale o kerekeng ena nenne motswadi o monkile kwane e mong motswadi o monkile o mo isa kerekeng e nngwe bophelong ba ngwana ha o be le stability gobane ngwana o hloka melao e tsitsitseng ho tswa batswading ka bobedi ngwana o hloka melao e tsitsitseng e seng ka jeno o bolellwa hona ho sane ho tshintshile o sa bolellwa ho hong hape nenneng ho fetuile o sa lo dula le bonkgono jwa ha o hloka le hono hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ngwana o hloka motho ya ka mutlwang ha bua ngwana o hloka motho ya ka mutlwang ha bua a mmolella a mo ashore a mo tisetse hore ha se phoso ya hao hore ebe batswadi ba arohane ka nnete ha se phoso ya hao jolo ka ngwana hore batswadi ba arohane hona le dintho ka nnete tse ka tlisang tshenyo baneng ho tswa ho divorce mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hobane tetelong ya ditaba ha se bana ba tlamehang ho ba mahareng a batswadi ha balwana bana ha ba tlameha ho sebediswa jwalo ka bona ba arolang batswadi ka nako nngwe mme ke ena a tla roma ngwana hore tsa bolelela ntate wa hao tjena ntate le ena o tla roma ngwana a re bolelela mmao tjena batswadi bona ha ba kgone ho buisana ba le babedi fela o fumana hore ngwana o a sebediswa jwale hore a spye batswadi ngwana o a sebediswa mme o sebedisa ngwana hore a spye ntate ntate o sebedisa ngwana hore a spye mme o fumana hore ho na le dipotso tse seng monate tseo ngwana a di botswang hore mao o na le mang ka tlung ka moo ntatao ke mang a nang le ena ka tlung ka kore ngwana o a sebediswa ho spya ngwana o a sebediswa ho spya ka nako eno ka nnete jwale o se a sebediswa ngwana enwa jwalo ka a weapon ka nako nngwe o a bolellwa jwalo ka re se re buile hore ha ntatao a sa ofe tšhelete ha na o bona bolelela ntatao a romele tšhelete a tsebe ho bona ke ditaba tse bohloko tse etsiwang bana ka nako ya divorce ke ditaba tse bohloko tse etsiwang bana ka nako ya karohano mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke tsona ditaba tseo re shebaneng le tsona letsatsing lena la kajeno metsotso ke yane e leshome le metso batlang e supile re lebile horeng yane ya leshome le metso e mmedi e re ke bone kwano e ka re ho na le melaetsa e ntseng e kena ha re etse fela tjena hle momedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha re etse tjena ha re etse sena tjena re utlwe melaetsa e keneng kwano ere ke bone kuona ya kuona molaetsa o re fela Moruti Mafa Luka 20:33 ke kopa o bale moo ke utlwile Bishop Chabalala pointing engwe ho teng mo ke sa mutlwang hantle teng ipalle hai o tsamaye li modimo re a lebo wahle ntate moyeti o tshofela jwalo mono ari buka kiani ya Luka 20 are bala fela mono ho Luka 20 verse 33 are wipalle fela haole lape mono o tla utlwa hore na molomo wa modimo o reng
1: go se moruti mafa go se moruti waka ke moeti ke utlwa ntate Bishop Chabalala are mosadi ha o se o monyetse le ha o ka nyala mosadi e mong yane pela modimo o monyetseng pele le ka le godimong yane wa pele yane e ntse le mosadi wa gago jware o teng mone ke sheba tema o Luka 20 mong go tswa o 33 gobane e tlhalosa gore ka le godimong ga o sana ntho tse tsamayng yalo le go nyadisa kao fela se re tla tshwana le manyoloi re tla phela jalo ka manyoloi lenyalo ke ntho ya lefatsheng mona fela mara lefatshe le re yang go lona ga o sana ntho tsamayng yadiso ke yona mone ke batla tlhakisetse fela teng mono motlhang le nang le nako ke a leboa ke moeti ka 20 thank you
0: ntate moeti ka mono ka zone 20 re tlo e sheba ena taba ka nnete motswadi wa ka re tla e sheba ka nnete mme re tla e bua ka nnete re utlwa gore molomo wa modimo o reng ka ena taba re utlwa gore molomo wa modimo o reng ka taba ya mofuta o jwalo metsotso ke yane hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM e leshome le metso emene re lebile horeng yane ya leshome le metso emedi tshebeletsong ena ya lekwa FM 91.0 the heartbeat of the val ke lona lenaneo la harsh realities ke lona lenaneo ka nnete mo re buang ka dikamano tsa marato ke lona lenaneo mo re buang ka manyalo mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ho bohloko ka nnete ho hlokomela le ho bona ka mo divorce di amang bana ka teng ho bohloko ka nnete ho bona ka mo rona re le batswadi ka nako eo re ntseng re ratana ho le monate ka nnete ditholwana e ba bana ba hlaha ho bontsha lerato la batswadi empa ka nako yane eo divorce di fihlang ka yona ka nako yane eo karohano e fihlang ka yona ha re sa utlwa jwale re se re lebetse ka nnete hore peo ena ke rona re tlisitseng lefatsheng re se re batla re lebetse jwale hore bana bana ba tena ba e ba teng tje ke ka lebaka la rona re se re iketsetsa sa rona jwale re ba utlwisa bohloko ka nnete bana bana kgolong ya bona ebile re ba ama ka mokgwa o sa lokang e ka ba bashimane e ka ba banana o sa hlalositse bishopo hore ho na le tsela eo bashimane ba amehang ka yona ho na le tsela eo banana le bona ba amehang ka yona ka nako eo divorce di fihlang ho batswadi mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke lona lenaneo ka nnete le seng le batla le ya maphetelong jwale ke lona lenaneo le seng le batla le lo kodumela horeng yane ya leshome le metso e mmedi ke lona lenaneo mo re neng re bua ka tsa manyalo mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM nnete ke hore bana bana ba lokelwa ka nnete ke hore ba tsebe ka nnete hore le ha batswadi ba arohane bona ba ratwa ke batswadi bana ba le babedi ba lokela kore batswadi ba ba netefaletse hore nnete e ya sala o sale ngwana wa rona le ha kwana re se mmoho jwalo ka batswadi empa wena o ntse o le ngwana wa rona wena re ntse re o rata jwalo ka ngwana wa rona mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM nako tse ding o fumana hore ka nnete ngwana o sebediswa ka tsela e seng hantle man ngwana o sebediswa ka tsela e seng hantle ke batswadi ha tlhalo e se e fihlile ka nnete bobedi ba batswadi bobedi batswadi ka bobona ba lokela gore ba bone gore ba kenya letsoho jwang kgolong ya ngwana ba lokela ke gore ba bone ka nnete gore ngwana o a mamelwa ke bona ba le babedi ba lokela gore ba netefaletse ngwana gore molato ha se wa hao gore ebe rona jalo ka batswadi re arohane wena ha ona molato ho hang ha ona molato ho hang ho be le that open line of communication between batswadi le ngwana ho be le that open communication ho buwe fela ka nnete ho sa patwe letho gore ngwana a tsebe gore o a ratwa ngwana a netefaletswe ka nnete gore lerato le sale teng bakeng sa hao wena ha ona letho leo o le entseng gore ebe re a arohana jalo ka batswadi ha ona letho leo o le entseng gore ebe ka jeno batswadi ba hao ha ba sale mmoho hobane nnete ya sala ka nako ng fumana gore ngwana kuane man o dilemong tse tlase haholo tsane tsa bohlano jwalo jwalo ke bana ba senang mantswe bano ha se kgone ho bua hantle ha se kgone ho ipuella ha tsebe le gore ho etsahala eng empa ngwana wa bona ha o se monate ka tlung ngwana wa bona ha o na le tension ka tlung ka fumana gore ngwana ya dilemong tseno tsa bohlano jwalo jwalo o e ba le mathata ha batswadi ba se hantle ka tlung ka nako nngwe ke ngwana wane a tla fumanang gore ka nako nngwe o entse ntho ena re bitsang ka gore ke bed waiting ha tsowa hoseng re a tseba gore ke ngwana hantle man empa kgafetsa-kgafetsa o sa etsa ntho tsena tsa bo di bed waiting kgafetsa-kgafetsa e se le ngwana ya lang jwalo ya lang a sa thole kgafetsa-kgafetsa ke ngwana wane wa o tshwarwa ke di nightmares o se a tsamaya a tshoa fela ka nnete ka lebaka la gobane ga o monate ka tlong ga o monate ho hang mme ha e le ngwana wa dilemo tsane tsa go kena sekolo jwale between 6 years and 12 years o fumana gore wa affecteya le ha le sekolong mane matshwao ka nnete ha sa le matle a dropa jwale ha e sa le ngwana ya bontshang tshebetso e ntle sekolong o se a tsamaya a fantasize jwale a re mohlomong ga nka rapela mme le ntate ba ka gotlelana gape ke di-fantasy tse tsamayang di ikagela fela bophelong ba ngwana mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ka nako nngwe go ba bohloko gobane batswadi ga bana nako ya bana banana go a lwanwa jwale bona ba itshebile bo bona ha ba sana nako ya ngwana ha ba sana nako ya go utlwa maikutlo a ngwana empa ga e le ngwana wane a dilemong tse ba pakeng tsa bo 13 and 18 years o fumana gore o ba le enga ngwane nwana jwale o sa ba le enga ngwana kuona jwale o se a phela bophelo bo seng hantle ngwana nwana sa tsamaya ikagela fela maphelong a seng hantle kuane jwale o sa ba involved ho early sex kuane jwale o se a sebedisa dithethefatsi o sa ikagela fela ho di-drugs mona qetellong ya ditaba kuane o se a tswile le sekolong they lose trust ha o tluwa ntlheng tsena tsa marato ke ngwana yano go fumanang gore jwale o se a nyalwa fela gore a baleye seemo se ka lapeng mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha o sheba nako metsotso e supile fela re lebile goreng yane ya leshome le metso e mmedi ke yona nako fela tle mo o neng o ka re fela tsamaya hantle tle moruti o sebeditse go lekane letsatsing la kajeno
2: lekwa FM 91.0 megahertz lentswe la gago ka ra khutlo tharo ya lekwa ha o batla ba moyeng le rona letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531 bakeng sa puo e potlakileng romela lentswe lekwa ka SMS ho nomoro 33282. Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setšhaba sa nnete.
3: Lekwa FM, we are the best amongst our equal. We are the generals of our time. Ha o bua ka Lekwa FM, o bua ka ntho e tsebang o qala dintho e di qetelle. Ba bang ba qala mara ba qetelle. Ela batho beso re bo mphunyatsela. Ha rona re fitlha ntho di ditlame ya loka. Re Lekwa FM, we are the best amongst our equal. We are a rap ring. We are Lekwa FM. Lekwa FM 91.0, the heartbeat of the valley.
4: Ela tlhoko gore maikutlo a tlhagisiwang mo mananeong a rona, dipotsong, minong kgotsa se se tlhagisiwang mo dipuisanong ke tsa bagasi le baeng ba bona, ga di supi tumalano le Lekwa FM. Botsamaisi jwa ona, badiri kgotsa setheo sa taolo ya kgaso ya Aforika Borwa e leng ICASA. Lekwa FM e gasa ka tshiamo le ka maikarabelo go tsamaelana jalo le melawana ya maitsholo a kgaso a ICASA. Kitso ke ya gago, boitumelo ke jwa gago. Lekwa FM, utlwa go itaga pelo.
3: Lekwa FM 91.0.
5: This song is dedicated to my lover who's here tonight, who I love very much. And this song is all about sharing. It goes like this.